0: Mayen FM engkaji nerowadwa engkaji nikiworwe lio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: ona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposi moro
1: eore kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadwe ngiresheni no namba nabo Mayen FM itinabo opo inti na abishena ewangan olosho
2: Mayen FM.
3: Rrrr!

0: kabisa aira yang kaira ra ondara si dan karena Allah idorian lang Yesus Kristo adalah jo sauni na do grodi ndai ga nio baya tikita mumie ta Allah ini ngoni erishata si dai do yana negiti Allah sar wora na erishata negiti erishata negija tayo los rata da mna jo re do swali yang biblia na kaja pal timito o tangai o ta Joshua na gara be yelo arangankop ai kajabal timito lora Joshua online ningoni kajabal timito lota yes tadamajo ore password na yoshu esimuno 07-02-39-39-17 araki 07-32-99-23-21 kabisa online ningoni tabala matangamu nena simu yi tayolo esrat neginjo nage jibu
1: Tayo Nusrat? Nanu mama lo nero murian. Orang ini lori Yesha adalah kabar. Nara bo mani galifuni to mani ini.
2: Galifuni to mani ini.
1: Lagi Yesha. Kamar Yesit. Hari ini nggak buka ya? Bawa lukun.
2: Jadi gimana dulu?
1: Tadi mama lono rumus.
2: Mama lono.
1: Asholeng.
0: Aha, kabisa kejininya mama noile. Nere joni nya ora baltimito ora Joshua. Naja ngalifuni tomanuni oye.
2: Aha,
0: nyalonye arodigo na jajogi ore password and eningo tini jongo na ijungu ajo tayo loserat yes ninya password ni jungu nyanarishara negin chori yenyo biblia tayo loserat negiliki ajogi kajapal timito ota Joshua inagata peyolo aidagienyo ay
2: maayo Lo maya.
0: Eri juma ni nyanegra. 07-02-39-39-17. Araki 07-32-99-23-21.
3: Lo maya.
2: Aha.
0: Ata ni nyani nyalonye. Watu leo wanaanguka mtiani. Adiana yure password ijungunya na interu wajo tayo loserat.
2: Mayan? Mayan?
0: Ayae.
2: Mayan?
0: Uwe. Meira ralu ngana biblia.
2: Mayan. Mayan. Yes, kabisa.
1: Ora dini rawa ra Joshua. Al dini rari.
0: Dini tari.
1: Eriambu gwe Joshua maru isit.
0: Amaru Joshua maru isit.
1: Ostra rale romo no huni.
0: Osra dale romo no kuni.
1: Yena felista rodo nyoro.
0: Felista?
1: Toldo nyoro.
0: Felista toldo nyoro. Asho leng felista. Ka county?
1: Kajado county.
0: Asho leng. Felista toldo nyoro. Kajado county. Nejo eltimito ari. Bugwe Joshua marusi atorkeri le tomon okuni to marangamu isimu na abo
2: Mayan hello hello
0: Hello, Mayan.
3: you have received.
0: Where were you first call?
2: Mayan.
0: Kabisa. Tayo lo serat. Tawala siyebe yato ki diyo ngoral tong anak. Doi la WhatsApp. Kakarana yuna do mesi muna bake.
2: Hello Mayan.
1: Hello Mayan.
0: Inyalo nyanyi kabisa. Roligio na ji password da jo kaji inkononya roligio password da jo kaji inkononya ola ini ningwani. Melamari.

0: mbaza na jana kwa mbairo rini mbaza na jo mama rupeje tae bala mama jari jo mama ngijari anai rabala
1: ashe
0: ato nganye dole mwanda wanya Francis Pita ato nganye dole kwa shere ya sonari wana alamu nage jo kwa kishole zingo wana imari tika nisha mbuche rei anye rei na zingo lele
1: ulo hili no
0: hili nito gila poki
1: asante sana
0: Aya ngira gari ya
1: bari. Aya Mai na femela.
2: Hello Maya.
1: Karibu sana.
2: Ana yeso wewe?
1: Isubu ole, isubu ole.
2: Ngira na Mai mari ngolo che na Tanzania.
1: Oh, in not Tanzania.
2: Tara wala na mari dimu la na na ya nama na manyana.
1: Eh eh, arwengi sisa?
2: Arwengi sisa na.
1: Mhm.
2: Dinga na na lungar.
1: Aya.
2: Dinga rawasa ra mai.
1: Eh eh.
2: Lain nama ba lain ningirona.
1: Eh. Ashuling, ashuling. All right, my NFM low ticket, ticket 0702-393917. Telebonasi 0732-992321. Telebonake siya joki ni banangali nako simi munake. Mkwere nake wazapti nibo si mkwere nake SMS na 0785-92-9283. Yani 0785-92-9283 kidi na siara ngali nake SMS munake WhatsApp teni bosi ena nake juna nake ori kili kwiro hable SMS ngiro nake imu 0785-92-9283 na kwa ndakuwa na itende haki bila shaka Mai na femelo
2: Mai na fem
1: karibu sana
2: ala faringi
1: wei supo oling
2: kalawani roji jesa rake tengala
1: ii
2: Aina
1: naire jungo kolam.
2: Ndejuma
1: kaiye. Aire
2: jungo lu
1: kana
2: la
1: bogne dinero. Ehe. Kera na naire bogi.
2: Ndio. Kasabi bogi la
1: mayen. Mhm. Aina mari
2: yenengira
1: one numa. Ashuling ashuling. Aina ninda singo juma. Eh. Ya Paul Fio do Martin Tai.
2: Heavy.
1: Aye. Aye. Asante sana. Alright. Kiburu nake tuwe rama jo ini nake siyana robi ni emu nake star. Enkishu na akura box solo ni ngoni. Ariana yake enegi robo sobo. Namba tatu. Namba nne. Namba ngwa namba imiri. Nimbe mbeleke. Baki na iyo box moja. Utakuwa unajipatia sawadi teke teke teke teke mpesa hii nake. Amwe rapo nake mpesa hii tolelo boxi. Ola ni ngoni. Miraro nya star. 577# pale nyumbani ili yaka angalonye simu na rejo star imit na option na option na hash ni gira box sobori ni oji tena na mpare teke liwa tena box liare ulio kuni ulio ngono li imit mimbele kenya ke ngura ni ilo box sobo teke teke amu ni nyiri miro dongo tina leo ya roma nage mbesa hili lo box yole ni mwani mera wale bagi saa 9 kamili na ingura ajoka kwa lono mbesa hii araka araka araka araka wale ni mwani mera tafuta pesa teke teke eja bagi saa naudo kila naka entelea wale ni mwani tafuta pesa pota pale ulipo kupitia 5 kupitia star 577# ujiega nafasi ya kupita pesa mchana huwa leo tiro na kengesi sana kama INFM ntakuwa na itende haki bila shaka na kula ini ngwani takuna sai na ke endama endama je kama rara je umebarikuwa pole kanisani kama rara roye makoro pasta ekrama yana ekinjo na ngande jangwe ni lo kanisa eni lo kanisa ni ndona ka jurura rama yeni amari jurara gili kaniso ni mari dura de lo kanya kaniso ni robra gira ke duaru kake ilagu ling uko ni kama uko na stress ti ya gani sa ro na ya e jira ga ro ngani mesi hallelujah shangwe hallelujah ro ga e gra nyura gani sa bole bole ah ore ironda gani ndo jiro ga jo hallelujah shangwe hallelujah shangwe kage illa ku ling la ku la ni wa do gani sa me gra ro ngana ga bo no gani sa ni na ko ni ko jigi do ko de beji maro ko nyamo na ni jaga ye wa wodi sama na ramo ya na yo ka ki dara jo ko le gi ro ni ro ro han ko mon no ki gi na uri o le gi ro ni ro ro han ko mon no me re gi la e me di ra dara ka e me di ra dara ka no mon no a mu jo ka na ora ra yo ni ni ra ni sa ka je banga mo ra ko so una taka un pasta maliza mambia na kara ore gi ro bo sai da ka na ro ka yeso ore mo na ga mbo na ga di mateo e mo na ga mbo na ga danieli e mo na ga mbo ga sarenge to ga war ni jiro yi emi ko dui dibel ro ki ni ga mbo ngam ko na wona ya mo na wore ya mo ko mbale a ga li ko mbale a ma waso yi ko mbale e hin da mo re la ko le ngole ngole kan na ga mbele ga nyang kai e mo ko to ko balisha leni

Ejiro ele ora na we iru mari do yohanisa ho nyuma rende ndiri ndai ah toka wazare kwa mambo ni kama hayo wao nakula masitori negra kule kai mukina tenda mosago ne ndumo longo lengo leni lo gwa duoraro sadinga yo story za osawa ne meachira nayo